pai boy tutu me pop pai boy eye no ma bebre enti e ton sa frɛ sɛ enebra enyume no nsia kosi no ngɔ twɛ pɛpɛ ne yapon odi oba me anwene ka ho ubenya ka akɔ ubenya ka akɔ enti e ton sa frɛ sɛ ene enyume no nsia pɛpɛ pɛpɛ ne dwumadie na hyase no ngɔ twɛ pɛpɛ ne yapon ye ya konchie

0: asemka
1: sɛ na bɛnse so for kana credit credit yankopon na wo so me na we teaches in my word ya fa mu no ya yankopon isa wo
0: amen
1: ko ne me bi wo ha e sɛ wo ko oman mu a
0: amen
1: ti ni pa hin ti dua wo ya me so mu e bi mo ntia sɛ ayo bi di bet omo ye na wo